0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kadragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Galao magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
5: Bakal na sa mga butika!
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
2: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Agosto 23, 2026.
5: Live kita ang babatian sa Bilogo Radio Station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
2: Live mga kita anywhere in the world, pinaagi sa aman official Facebook page sa K5 News FM Negros Island. Negros Island, kag Bacolod, K5 Station.
5: Para sa ato ng mga pangulong dinalan.
2: Sa balitang lokal, lalaki na sapuan na patay sa siyudad sang Victoria.
5: Sa balitang national class sa Ateneo de Zamboanga, suspendido tubtub sa Madason nga semana.
2: Sa balitang international, Prince Harry kag Meghan na magabalik sa UK.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang regional. Balitang lokal.
1: Sa detalye na sa mga balita, balitang lokal, lalaki na sapuan patay sa siyudad sang Victoria. Sa nasapuan patay ang isa kalalaki sa talamnan sang tubo sa Hacienda Cambao, Barangay 12 sa siyudad sang Victoria sa Biyernes sang hapon, Agosto 21. Wala pa makilalaan sa mga kapulisan ang biktima. Apang suno sa ginhatag na description sang lalaki, nagasuksok ini sang sweatshirt nga puti kag may kombinasyon nga pula nga sa sleeveless kag may logo sang tupad. Ang bangkay ang gindala sa Haruda Funeral Homes sa nasambit nga syudad samtang ginahibalo pa sa mga kapulisan kung ano ang gintunaan sang kamatayon sang lalaki.
2: Samtang syudad sang Bacolod magapatigayon sang advocacy walk para sa Anti-Mendicancy Consciousness Week. Magapatigayon sang Anti-Mendicancy Consciousness Week advocacy walk ang syudad sang Bacolod sa Negros Occidental Lunes nga adlaw Agosto 24. Sa impormasyon nga ginpagwa sang Bacolod City Communications Office PIO, ang aktibidad ang magasugod sa MacDo Upper East padulong sa Bacolod City Government Center grounds. Magasugod ang registration la sa isang aga samtang ang advocacy walk ang patigayunon la sa 6:40 sa aga.
1: Street-level individual nga drug suspect arestado sa Bacolod. Arestado ang isa ka street-level individual nga drug suspect matapos nga magpatigan sa buy-bust operation ng kapulisan sa Bacolod City Police Office Station 4 sa Purok Chereza 1, Barangay 27, Biyernes ang hapon. Ginkilala ang naaresto nga si alias Hernan, 44 anyos, kag na-recover sa mga katapos ang station drug enforcement team sa ginpatikin pangunahan sa ilang hepe nga si Police Major Mark Joel Reclamado, ang pito talan ka mga sachet sa ginapatihan Cebu, 500 pesos nga buy-basta money, kag ginapatihan nga drug proceeds nga nagdangat sa 300 pesos. Ang nakuha nga ginaligar Cebu ang nagabalor sa 40,800 pesos. Sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang ginpasaka batok sa sospek. Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga maka-prevent sa liver damage.
2: Available ang DDX 500 sa Mace and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
1: BC Alcalde sang Marataw, Lanao del Sur ginaresto bangod sa kaso nga murder. Ginaresto sa mga kapulisan ang BC Alcalde sang Banwa sang Marataw sa Lanao del Sur ngayara sa number 4 most wanted person sa Region 10. Ginkilala ang naaresto nga si Eli Iskandar Onte Alonto III alias Bimi Alonto. Naaresto si Alonto sa isa ka hotel sa Barangay San Miguel sa siyudad sang Iligan. Sunod sa pahayag sang Philippine National Police, si Alonto ang may kaso nga murder kag frustrated murder kag nagpagwa sang arrest warrant ang Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental. Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang kaso o kun ang kaso nga murder samtang ang frustrated murder naman ang may piyansa nga 200,000 pesos. Yara na subo sa kustudiya sa mga kapulisan ang BC Alcalde.
2: Klase sa Ateneo de Zamboanga suspendido tubtub sa Madason nga semana. Magapabilin nga suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga University o kun ADZU tubtub sa Madason nga semana para sa grade school kag junior high school nga mga estudyante kasunod sang nagluntad nga pagpangluthang sa bulutuan sang nagligad nga Martes. Sa payag ni ADZU President Father Gilray Anthony Arnold Andal, SJ, suspendido ang klase sa bulutuan, humalinag

0: 24-28. Humali naman sa Setyembre 1-4 ang mga estudyante ang gin-instruct nga magpartisipar sa mga non-academic nga mga aktibidad gamit ang alternative learning modality nga nag-focus sa ila emotional nga kaayuhan, reconnection, kagkahandaan agud nga makabalik sila sa pag-eskwela. Nagdangat naman sa masobra 200 ang kinahanglan sa psychological first aid bangod sa insidente kag ginpahayag ni Father Andal nga pagabatunon ini hindi lang sa mga estudyante kag manunudlo kundi lakip na mga ginikanan kag school staff.
1: Kaso sa leptospirosis sa Quezon City nagdangat na sa 213. Ginpahayag sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa tinalikdan nga Biyernes nga naka-record na sila sa 213 ka mga kaso sa leptospirosis sa syudad humalin Enero tubtub Agosto 20. Sunod sa datos sa QCESD, 24 na ang kumpirmado nga napatay sa syudad bangod sa among nga balatian. Bangod sa nagpadugyan ang QCSD sa publiko nga sundon ang mga nagkakaigong nga paghalong agon nga magpabilin na nga luwas sa leptospirosis. Nagpanawagan naman sa mga nagaubog sa baha nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center agon nga mahatagan sang reseta nga doxycycline para malikaman ang balatian.
0: Sa katapusan nga balitang national plunder ka graft case, ginpa-dismiss ni Romualda sa ombudsman. Nagapanawagan si Anay House Speaker Martin Romualda sa ombudsman nga i-dismiss ang kaso nga plunder, graft kag iban pa nga kaso kriminal nga ginpasaka batok sa Anay House Speaker. Sunod kay Romualda, wala na sang basihan ang ombudsman para sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Ginhingyo sang Anay Kongresista sa ombudsman ang pag-dismiss ang kaso kasunod sang pagbawi ni Orly Goteza sang iyang testimonya batok kay Romualdez sa ginpatigayon nga investigasyon angot sa flood control sang Senate Blue Ribbon Committee. Si Goteza ang nagpakilala bilang anay bodyguard ni former Congressman Zaldico sa Senate investigation kag nagpalayag nga siya mismo ang nag-deliver sa mga maleta nga may unod nga kwarta sa puluyan ni Anay House Speaker Romualdez bilang komisyon sang Anay House Speaker sa mga flood control projects. Webes nga adlaw Agosto 20, ginbawi ni Goteza ang mga alegasyon kag ginpalayag nga si Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor ang sa likod sang iya himo-himo nga testimonya batok kay Romualdez. Ginpalayag man ni Goteza nga nagduman siya sang mando bangod sang kahadlok.
1: Balita International. Ang balitang international na ginadulong sa inyo sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio ang may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
1: Prince Harry kag Meghan magabalik na sa UK. Ginbalita sa British Press sa Miyerkules nga magabalik na sa United Kingdom si Prince Harry kag ang iya nga asawa nga si Meghan pagkaligad sang anong katuig halin sa pagbuya sini sa pwesto bilang working royals. Sunod sa report, plano sang mag-asawa nga magalin sa Estados Unidos sa katapusan sang bulan agud mag-ista sa isa ka pribado nga puluy-an nga nahamtang sagwa sang London. Ginpatihan man nga na-enroll na ang isa ka British o kung sa isa ka British school ang duha ka anak ng day Prince Harry kag Meghan na sanday Prince Archie kag Princess Lilibet para sa pagsugod sang school year sini nga Setyembre. Nagtinil sa California ang mag-asawa humalin sang tuig 2020 kag sang tuig 2021 pa sang ulihi nga nakita sang ila kabataan ng ila lolo nga si King Charles III.
2: Balita Sports.
1: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty C.
0: Nagabulig ang Mighty C sa pagtinlo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C.
0: Kag sa aton nga balitang sports, EJ Obiana, 6th placer sa Diamond League. Nagtapos sa ika-anum nga puwesto ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana sa Wanda Diamond League Lausanne 2026 Biyernes nga adlaw Agosto 21. Na-clear ni Obiana ang 5.81-meter jump sa kompetisyon. Nakuha naman ni Armando Plantes ang Sweden ang gold medal sa 6.21-meter jump samtang silver medalist naman si Emmanuel Karalis ang Greece sa 6.16-meter jump kag bronze medalist si Curtis Marshall sa Australia sa 5.91-meter jump.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang entertainment ang ginadulong sinusang DDX sa Beauty Soap. Aga mula gintalik na na ang politika. Wala na karon sa bokabularyo sang aktor nga si Aga Mulak ang pagbalik sa politika. Sunod sa post ni sa social media, iya na hinumduman ang pagpadalagan niya bilang isa ka kongresista sa Bicol sang tinalikdan nga 17 ka tuig. Konsiriin dako ang iya gingasto para sa kampanya apang wala ini nagdaog. Mas ginhatagan karon ni Aga sang prioridad ang paghimo sang pulik akon pelikula. Lagip na ang paluwagan akon palagwaon nga ginbidahan ni Aga Mulak amo ang uninvited Miracle Cell number 7 kag 7 Sundays. Good morning! Good morning! Good morning mga ka-K5! So team mga ka-K5, yes ka-K5 Zay.
0: Good morning ka K5 Carla and sa tananat ko viewers sang Sunday News program.
1: Yeah.
0: Good morning especially sa Albay family dara sa Banwas ng Ilo. Good morning. And ka K5 Carla may patigayunon kita nga
1: edition
0: nga K5 DTX 500 K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
1: Yes.
0: We're in 13 ka mga participating
1: wow.
0: secondary schools ang mag-audition dari mismo sa K5 Broadcasting Complex dari
1: yes.
0: sa Bacolod City.
1: Yes. So sinuayhan yung mga schools sa makasulod kay K5 Sai.
0: Isa bala, isa lang ka team o kon more than one teams ang piliin
1: yes.
0: sang K5.
1: NIR na na eh.
0: Magluwas diri sa Bacolod ka K5 Carla, may patigayunon man nga audition subong adlaw sa Sagay,
1: yes,
0: Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Bayawan.
1: Yes.
0: Dumaguete.
1: Kung maganda simultaneous,
0: simultaneous
1: NIR, K5
0: audition.
1: News, FM, NIR.
0: Yeah,
1: simultaneous yes. nga NIR. Ako na audition, I mean. So, T, good luck, good luck, good luck sa atong siling nga mga estudyante nga magpasakop.
0: Yes.
1: No, feeling ko daw dirigitanan.
0: Nakailid lang.
1: Gani, gani. Amo gin ka K5 sa ako, wala ko na na-experience ang mag-pungko sa intablado nga amo nang imo sininga pagahimuon. Pero nakita ko na kung paano inahimuon ka
0: yes.
1: K5 sa So, I'm so excited. Kasi one of my... duwagin sila eh. Ang manghod ko kagang ako ng hinablos mm-hmm. naka-intradra ka K5 sa galing kiti mga elementary kag ang isa naka-graduate na. Pero ti... Good luck, good luck. Lantawang takaroon kung sino ay hana. Sa team mga ka-K5, istoryahan ito na pagkatapos sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Babaka ng butika.

0: ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Good morning! Wala background music ko, ha? Good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Pungko na, Troy! You're very welcome, Troy! Pungko na! Kamusta ang Sunday niyo, mga ka-K5? Good morning! Kakamusta niyo? Sini nga pag pulo pangape, darado na stress kami aga pa.
10: Okay, may power outage, may mga ka-K5. Good morning!
9: Imagine ka pilagi. Good morning, ka-K5. Sayan, ka-K5
10: mo. Araw-araw, kaisa lang to. Kaisa lang. Ay, kaisa power lang
9: to. 1, 2, 3.
10: Grabe. Sumang doga ka-stress si ka-K5 boom, no?
9: Magani, doga ka-stress si ka-K5 boom. Abi, pangitay kami sa nga manami-nami. Dara nga music ka-K5 itan.
10: Yes, guys. Samtang nagapangitay pa sa music si ka-K5 Carla. Mga ka-K5, shout-out lang kamunamon. Ka-K5 Bong Lumaino. Good morning, Ma'am Gina Purano. Good morning, Ma'am Nene Dalaurao. Good morning, Ma'am Merlita Malvaz. Ninfa Albay, Rodolfo Albay. Dara sa Ebanwas ang Ilog. Rainer Rose Albay. Cyril Albay, kag sa tananda nga mga nagapamatis ang K5 News FM Bacolod.
11: Yes, good morning dira sa Sagay, kay Mami Rossi Magbanua, kay Ma'am Nene Dalaurao, kay Sir Romel Anorico.
10: Mm-mm.
11: Good morning dira sa inyo, kay Sheena dira sa Sagay. Nag-video call. No?
9: Wow!
11: So,
10: oo, kaya ito si Sheena.
11: Nag-ano siya, nag-overnight.
9: Wow, nag-overnight.
11: Sila, pati kayo nun man pala sa aton sang...
9: Yes, audition. Yeah.
10: Yes, and speaking of audition, mga ka-K5, dapat nakatumargid ang mga audition ni naton sang Power Trio, no?
9: Yes.
10: Ang MyPC, DTX 500, and D3 Bio para may energy sila karon sa ilang performance
11: sa
10: audition.
9: Sa mga nagbabagang balita.
11: Una makabot dere karon, libreho ni Boom Granada sa isa ka box ng DTX Coffee Mix.
10: Wow! Dapat na-record nyo to, mga ka-K5.
9: Sino dala ka rin ang mauna? May DTX Cafe
11: si
9: Mix
11: Granada.
9: Ka mo.
10: Dapat makita nyo, ay makadto lang kamo kay Boom Granada. Kagpangitaon nyo kung diin siya diri dapit sa station.
11: Si Boom Granada, naka-green t-shirt.
10: Ako di karoon ang pagkitaon.
11: Hindi, polo na imo yamo.
10: Ay, polo.
11: Naka-green t-shirt.
10: Naka-green.
11: Tapos may logo nga daw, beanie.
10: Naka-blue-green.
11: Blue-green.
10: Oo, kay daw sikat, gina siya nga beanie.
9: Pasaot to, nyagig ka mo ya.
11: Pagkitaon nyo si, ano, si Boom Granada.
10: Nanay na may background music na ta, mga KK5. Diba?
9: Thank you kita na. Okay na ta na.
10: So speaking of audition, mga KK5, sa audition, patigayon ng subong sa diri sa K5 Broadcasting Complex, ang K5 NIR DTX 500 Radio Competition Audition.
9: Yeah.
10: So bali 13 participating secondary schools, ka-K5 Carla and ka-K5

0: Yes,
1: mag-participate sa aton nga audition subong nga aga nga magasugod last 8 sang aga.
0: Yes. Okay,
2: registration ta last 8 sang aga. So dali na kamo diri mga aton mga pinalangga na mga auditionee.
1: Mm-mm. Yes, kag kun sino da ang mga pilian sa tagsa ka mga patigayon nga audition sa K5 News FM Negros Island Region ang maga-compete sa SM City Bacolod sa September 13.
0: Yeah.
1: Kun sa diin ang magadaog makabaton sang 20,000 pesos. Tapos ang second 15,000 pesos kag 10,000 pesos naman ang third placer.
0: Wow.
1: Kag hindi magpauli nga luhaan ang mga nga, ang mga napirde kay makabaton man sila sang 5,000 pesos. 5,000 pesos ka consolation prize.
0: So shout out lang dira galino kay Nanay Rosie Magbanwa, Nanay Nene Dalaurao, Sir Romel Anorico, kag sa tanan niya kay SS Sagay, kag Kadies, Jan Eric Rizal, Adeline Silades, Meme Rap, Robin kag Janice Pedrano, Rami Arcolas, Lino Evangelista, hello dira as aton sininyo mag KSS sa Northern Negros.
1: Yes.
2: Gasigabong ang Northern Negros.
0: Yes.
2: Kaupon ang KSS.
0: Yes, KSS Sagay and KSS Kadi. So hello man dira sa aton sininyo mga kauturan, mga K5 dira sa Southern Negros. Mm. Hello, good morning.
1: So ang topic na sa mga ka K5 nga ang August, ginakabig siya kuan.
0: Tigkiriwi.
1: Oo, tigkiriwi.
0: Yes, nga.
1: Nga aguro, no?
2: Unaon tang gurangi, man.
0: Excuse me?
2: Unaon tang 1992. 1992. Siyempre, 1997, kuya.
1: Okay, so, mata
2: si Bong Granada.
0: 2000, kuya.
2: Ah, 2000 ka. Unaon tang si ano.
1: 2001 ko.
2: 1997. Na ako nung ang bulan. So, doon siya ka-get over. Nga, 1994 sa...
0: Oy, 1995 kuya!
1: Daw, na first blood ka to ni Bunga. Oh,
0: na first blood ako.
2: Wala ako na, ano, back to you.
0: Karon ka lang!
1: Nga ka K5 Carla, be, sa imo nga
0: sa ako siguro, kay tungod nga, ti syempre, may balay na, may, you know, siguro ano, kay inang gadululungan, guro tanan nga balayran.
1: Sa August?
0: Sa August.
2: Amo na?
0: Oh gadungan, pati ng imo, gasol, wala unod. Wala mo, hindi mo na gina-expect na maubo siya.
1: Abi ko gadungan ang tanan nga balayran kada bulan.
0: Ay, even naman na, yeah, pero inabalang unexpected nga mga balayran. Like pareha sina, mabakay ka gasul. I mean, ano, sang imo sininga panggatong, di bala? Unexpected na, kaya huwag kakbalo kung masanoy na iya maubos.
2: Correct.
0: Di ba?
2: Oo. Magubag ang imong batteries ng imong motor.
0: Oo, na.
2: Unexpected mo na, di ba?
0: Mga unexpected yung mga balayran.
2: Kabatang imo sawa.
1: Pilipo ang gitawag nga tigkiriwi ang August kay... Gintawag niya tigkiriwi ang August kay Kwan. Kay ara siya sa tunga-tunga sang tuig. Di ba?
0: Ay, oo.
1: Sagad, no? Sagad. Sa tapos... Sagad tapos ang tigiriwi, pagka next month, amo na naman na siya ang
0: bawing
1: bawi. Na.
0: Ati nga lang ako kay ti Burmans na. Basta sa ako niya ang August yung tigiriwi kay may mga damo unexpected yung mga balayran.
2: Gasaler mga daw?
0: Yes!
2: Gasaler?
0: Yes, gasaler.
1: Napatigit ko yung tigiriwi ang August.
0: Yeah.
1: Kaysa ang kagapon nga adlaw sang 2022 pa, nagkiwi ang...
0: Anniversary.
2: Yes, kagabati. Anniversary. Nga tigiliwi ang August. Kaya kilala ko gani, ga-video call sa akin, bago ko lang nakita.
0: Oo.
2: Boom, sabta, boom, sabta.
0: Oh, na yun.
2: Kabalo ako sa meaning eh. Boom, may Gcash ka na.
1: Ito na ayan.
2: Naka-green ano siya sa boom.
1: Blue-green?
2: Hindi ah, naka-polo siya
0: na-green. Pero one week na lang before September ah. Alo, antos na tanay. Siguro kung ang imo nga pag-budget per day is 200 pesos. Si Mom nag 100 pesos. Okay na lang.
2: Ay, hindi kaya. Saan kilala ko, miss?
0: Nga.
2: Hindi kaya.
0: Bo, Diyos ko.
2: Gaka-supice ako na mag-show ng adlaw.
0: Kiwi. Ano naman? Ang unod? Ang unod, kiwi? Tapos ang iya panit? Abokado?
1: Hindi. Feel ko tao na. I-edit ni Ethan.
0: Siya na, no?
1: Mag-i-trip pa naman si Ethan, yung empleyado, no? Sino ay hanto ang kwan? Nag-ipakita niya nga kiwi.
2: Bando, hindi ka kita nun sa live.
0: Idog ba idog?
1: Ako?
2: Oo.
0: Idog,
2: hindi
0: idog,
2: tawa,
0: idog. Hap-hap. O, oh, idog, idog.
1: Hindi kay...
0: Dari idog,
1: nani. Kaliwan ko kuno-kolor.
0: Hindi, idog, di ka, ni.
1: Hindi, okay na.
0: Hindi, si Boom kita nun.
1: Ay, gusto mo ganyan pa-center?
2: Ikaw, hindi kita nun.
1: Na?
2: Okay lang, kuya. Wala mo ko, pero...
1: Color? Color grade?
2: Anyway, good morning dira kay Ma'am Evangeline Lape. Good morning mga ma'am and sir.
0: Yeah.
2: Si Ma'am Evangeline, amunin taga-Sagay, no? Good morning dira sa inyo.
1: Mm. And good morning kay Ma'am Leslie dira sa Hinobaan pam boom Granada.
2: Oh, dira sa Hinobaan kay Leslie Along sa kunya Team Lupok sa kunya Boom Granada Angels. Good morning.
1: Kabalo ka ka K5 Carla.
2: Oo.
1: Chatmate na sila ni ka K5 Boom.
2: Hindi, one time Friday nakibot ko miss ka. May garing sa phone ko. Wow.
0: Oh, that, kay gali.
2: Cancel dam lang ko yung tag sa kanya phone number. Mm. Hello, good morning. Sino ni? Abi ko sa ano bala sa you know.
0: Okay.
2: Ambal niya si Leslie Along ni.
1: Hindi. Ambal niya. Nagwagit sa iya bala kagi si Boy na kita moment.
2: Ara si Sir Zyro. Kaya you know what? Pagbaya yung nabaan ta, nag-CR si Zyro. Nagito sa guwag mo.
1: Ay, hindi na.
2: Nagito si Zyro. Ay, mapaselfie siya kuno.
1: K5 Leslie, comment.
2: Mga tinoy goro, maka, ano? Mga yung mga tinoy goro, maka,
0: si Zyro.
2: Gina-pinch mo ko, ako.
1: And good morning sa atin yung mga viewers, Ma'am Gina Purano, Sir Johnny Mayretita, Ma'am Wilma Suson. Good morning sa inyadatanan.
0: Yes,
2: si Ma'am Johnny Mayretita mo na ang taga, ano, taga South. Good morning si mo, Ma'am.
0: Yes, hello dira sa inyo sa South.
1: Dekay lang, balabalikan na to ang Tigiriwi.
0: Okay, oo. Go.
1: Ano ang mga ginahimo nyo sa tion nga Tigiriwi sa mga bulan sang Agosto?
2: Gasave gidya, Sir Zyro, eh. Ba'n gasave gidya?
0: Sabang! Paano nga ka-save kiriwi? Gani?
1: Ka-save gani? Tikiriwi ka, tapos masave ka.
2: Kamalo kang tikiliwi, tikiliwi na na. So, kung mabato mong sweldo mo, hindi ka magasto, eh. Masave kang per day, amulan ni magasto ko dapat.
0: Para masolusyonan mong tikiriwi.
2: Masolusyonan ko ang matapos ng tikiliwi ni. Diba?
0: Yes. Ikaw.
2: Mo, may point?
0: Pwede. Di samtang ano pa lang, samtang wala pa bala August.
2: Ga-preparar ka na.
0: Okay,
2: gas-alergy na iyang tikiliwi. Yeah. Ang bayo nila, kung magwang damang tikiliwi,
0: I don't know.
1: Ano na klase ka damang o tog to?
2: Hindi, sa buong uso mga damang. Miska.
0: Di, pero may damang.
2: Hindi, bulan sang August, nag-gabaligya, damang, biskandiin lang.
0: Ay
2: damang,
0: na?
2: Damang, oo. Amo nambal, mga pamahiin. Amo nambal sa mga katigulangan.
0: Ate, sige ba yung mga katigulangan, tadabi?
1: Oo, gamit din mga kakipay.
2: Ako magwang damang, tikiliwi ko, no? Amo nang bulan sa tikiliwi.
1: Tikido damo, man damang gagwa.
0: Sa tagbalaya.
2: Kung kailan na yung damang gagwa, ya?
1: Pila ko guro, kwan guro, eh. Damang season, subong.
2: Basta mo na
0: feeling ko damang season kiti syempre tigululan.
1: Oo.
2: Basta mo na hambal nila. So mga ka-K5 comment ka mubi kung tuod
1: kung tuod man gid ina oo.
2: Ina na mga hambalanon sa mga aton mga katigulangan.
0: Pero grabe gid ang tigkiriwi no. Mm. Grabe gid ang August gasaler to. Promise gasaler
1: gasaler. Siya gan na mas hindi lang kita.
0: Oo, hindi lang kita.
1: Especially sa mga parents.
0: Yes.
1: Kasi sila naga-provide sa mga bata nila.
0: Especially na balang remedyo mga remedyo general. Mm. Tuod from January to July, grabing ilang baka-baka. Pero pag-abot sa August,
1: doka noodles grabe. Lang sa patna, doka
0: muna. Oo, inabala. Pero ibang katanom na lang yan sa mga
1: root crops.
0: Para at least nga may ara man sila. May bukas
1: speaking pa. Speaking of root crops, nami ito ang gibaligyan ni Miss Rhea nga pilit nga mais.
0: Wala ko yung katilaw yan.
1: Wala kang baligyan. Tag 50.
0: Ay, ito, oh.
1: Oo, namit.
0: Amo na yung nami, yung pilit. Pwede mo na siya yung maano na gani. Lagaon mo bala. Kuhaon mo sa iyang lawas. Gin. Ang lawas, sige na bala. I-anon mo siya. Isa-isahon mo gin sa bala.
1: Tapos asin.
0: Tapos lagaon mo siya. Ano na gani tawag? Linusang? Linusang.
2: Nakatry ko na miska.
0: I don't know. Hindi ko gin ano ah.
2: Nakatry ko na
0: yung namit na siya.
2: Dumay tubig nga dumay sabaw siya. Nakabakal ko na one time namit.
0: Linusang. Feeling ko do linusang na ako hindi ko magsala. Linusang ang mais.
2: Kanamit balas ang mais. Basta pilit. Ni hindi linupak. Ay linupak hindi.
0: Linupak.
1: Linusang. Saging na.
0: Saging na iba.
2: Kanamit sang mais ni Miss Rhea. Kabalo you know what? Hindi ko kabalo magluto.
0: Nag-live
2: ko naman ko. Ito paano lutoan? Ginbutang ko sa rice cooker, Miss Ka.
0: Ah, dayan gipabukalan mo.
2: Pabukalan ko lang.
0: Butangan mo asin.
2: Wala na. Ginbutang ko yan. Kaya may barbecue powder sa balay. Kagaluto ko, di ba? French fry. Namit.
0: Oy, bongga.
2: Barbecue powder or cheese powder.
0: Pagkatapos lang, gagibutan ka niya, powder.
2: Uh-oh.
0: Barbecue and cheese, you know.
1: Pagpilit.
0: Gani, namit na siya sa sweet corn.
2: Depende mo na kung sa inyo nga taste bad, ah.
1: Sabagay.
0: Pero usually, mga pilit na ginalaga, ginabutan ka asin.
1: Ga-explore siya, guro.
0: Oo.
1: Ga-explore pa lang siya.
0: Ay, di, amo na siya.
2: No, mayara na sa mall, baligya.
1: Sweet corn na iya.
0: Sweet corn nga ni.
2: Importante, corn.
1: Oh, corn.
2: Importante, mabusog kita.
1: Ano lang tawag sa mais yung daw normal
0: ano
1: lang?
0: Ano ganing mais?
1: Normal corn?
2: Yellow corn?
0: Hindi!
1: Uy, ang yellow corn daw, ginapatukha mo na sa...
2: No, may yellow corn
1: yung... Bakalas ba lang ang yellow corn?
2: No, may yellow corn. I buy last time at mall.
0: Yellow corn is a sweet corn. Yellow corn, sweet corn. Mm. Tapos mayra man ang puti na ya, amo na siya ang pilit. Then may puti man nga normal lang siya nga ano nga tawag di nga mais. Hindi man gitig
2: Depende kung sa paglaga mo, no?
0: Lain-lain. May mga varieties man ang ano mo, ang mais mo. Hindi,
1: pero may,
0: depende
1: may purple,
0: sa laga.
1: Ni, may yeah, varieties may man bala ang mga durian.
2: Yeah! Baka naman.
1: Sanami sa iyang ako, ano?
2: Pero ang basa kilala, tagani ko, no? Hindi siya subong mang kipag-friend sa mga friend niya.
0: Hoy!
2: Kaya nag-season subong
1: yes.
2: Sa Talisay, sa may din kanila lugar na.
0: Secret!
1: Sa Puente Belga.
2: Sa Kampuestuhan. Hindi lang ganito lang.
1: Actually, bala.
0: Sa Concepcion.
2: Lang. Concepcion.
0: Saan din lang.
1: Actually, ka K5 yes. Carla, first time ko nakakaundor yan sa ilan ni Miss Colleen sa La Carlota.
0: Yes, perfect. Pag ito'y ambot na rasbong.
1: Siguro.
0: Ay, sa mga taga La Carlota, dira, taga San Miguel. Ano nga rin nga barangay?
1: San Miguel.
0: Okay na, dira. Mayara, dira. Dami you kay, know, di ba nag-ikulukan ka mo nagligan?
1: No, isa lang to yaka, Juan, gikaon ko kay, di ba ka pahubog na?
0: Oo, oh, nagkabalingin na yan sa ulo.
2: Kunay bladon ka eh.
0: Kumbaga.
2: Kunay bladon ka.
0: Uy, tibisan hindi ah.
2: Ay, to on.
1: Dugay na to, ari pa ni si Rister.
0: Basta i... Feeling ko ano, basta Bisaya, Bisaya ang ginakaon mo nga durian. Doon inaguro, mas isog siya. Pero pag may mga variety, siguro doon hindi gitanto.
2: Hindi ko pa man ko, Tonta Kabi, anong ma-offer mo kay Boom Granada?
0: Siguro ang ano, ang Golden Puyat.
2: What's hindi, Golden Puyat?
0: That's durian. Another variety sa durian. Nga, hindi siya bi masyado, bi mabaho, gid, katama. Nanam siya.
2: So, amo na siya, ano, ang ginabaligya sa mga kilid-kilid, dara?
0: May ara man. Ah. Mangkutun mo lang. Kaya may ara iba niya nga Bisaya.
2: Mabalana sa iya nga do, ano?
0: Do ka yellow na iya
2: sa cover, yung
0: Golden
2: balana.
0: Puyat.
2: Ano ka yellow?
0: Ipakita ko sa iyo, kasi malaway ko rin. Amo na, pero kay ti August, damo, bala sa mga prutas, bala nga, ano, damo, bala sa prutas, kaya gagululuwa, subo.
1: What if bibom itchahan ka sang durian salon mo?
2: Ha? Uwi.
1: Sakit na.
2: Ha?
1: Sakit
2: ah,
1: na.
2: Ano naman ko sa sakit?
0: Uy.
2: Gano'n ka sakit din sa law ko para mabuhi lang siya.
1: Hashtag love lines hugot. Ay, hugot love lines.
2: Ikaw, ako nabuhayan ka durian sa loon mo?
1: Hindi eh. Balo ka ng sakit sa loon
2: amo
1: mo.
2: Na ang batasan mo. Ginapili mong tao.
1: Ginapili mong tao?
2: Ay, amo na.
0: Yes.
2: Wow.
0: Wow. Diba?
1: Diba kita sa...
0: Wala. So, amo na mga ano, nami lang ginagaling kong August, kidamo, kaya may makitaan sa nasari nga mga tanom, mga ano bala, mga vegetables, fruits.
1: Oh, especially sa Talisay,
0: yes,
1: diba?
0: Yes, dira, kasugod ang tanan ng mga prutas.
1: Di ba may ginatawag ka ba ng maradula?
0: Yes, that's ano maradula. It's marang, rambutan, durian, and lazones.
2: Maradula. Every, ano na siya, month
0: every
2: of
0: October na siya. But subong pala nga, gagululuwa na. Amo na gani nga, hambal ko gani, damo, may gagululuwa nga prutas kag mga vegetables. Subong nga, binulan sa August. Kasi santuod nga, tigkiriwi siya. Damo, sang,
1: feel mas rich siya, goro sa mga root crops.
0: Yes, yes. That's why nga, tigkiriwi, kitungod nga, wala source of income, especially yung aton sini nga mga nagapang tubo. Bala kahit yung tubo, hindi gin man season, susubong yung tubo. So, more on fruits.
1: Mga
0: first, more on fruits.
1: Kwada, diba sila, so, first quarter of the
0: yes,
1: year?
0: Yes, oo. Ti, amo na nga, first quarter of the year.
1: Oo, mga January to March.
0: Hindi ko kabalo.
2: Oo,
0: kayo
2: may katubuan na siya, so kabalo siya.
0: Hindi ko na yung kabalo niya.
1: Ay, chakto ba nga si K-5?
0: Pero ati, subong ang August yan, kung may alternative nga itong sininga mga kauturan, ikaw anong ilahimuon, like pareha sila, mamani sila, maligya mani, maligya mais, di ba la? Ang iban nga, ano, na ginabulo sa tanom sang, ano ni, tubo, mais eh, usually, di ba? Usually nga ginabulo
1: sa tanom. Pero wala pa ko na kakaon, arang mais nga,
0: normal
1: nga kanon. Ay, mais. Ginagaling, tapos...
0: Siguro pwede man gurong pil... Ay, hindi kay pilit eh.
1: Hindi na sa...
0: Ang kanon, yung ginatigang?
1: Ang mais.
0: Ay,
1: hindi
0: ng mais. Oh, oh. Ah, pareha.
1: Gusto ko,
0: gusto ko na matry. Gusto
2: bali, anon siya
0: pero
2: tinganon?
0: Pero ang vanilla.
1: Oo.
0: Oh, oh.
1: Tapos may kamuti kahoy pa rin, diba?
0: Siya, ginagaling siya. I don't know kung ginabutangan pa kamuti kahoy.
1: Basta amon na siya mga K-5.
0: Gusto ko,
2: namin kamuti kahoy. Yabuta lang yan, ano yan, ng butter.
0: Ani siya social ni siya.
2: Hindi ka namin tablay para sa DTX Coffee
1: Mix. Laking bakolod.
0: Yes, yes.
2: No.
1: Especially mga sagi, sagi galinaga.
2: Like kamote, donut mong kamote. Tapos
0: kasaba,
2: mo tamo sa ref.
0: Kasaba then, delight.
1: Tapos oh, gapungko ka pa sa inyong akubo. Tapos gainom ka pa sa DTX Coffee
0: Mix. Nan wow. Sarap.
1: Sampat ba?
0: Doon mo na tong plano ko sa tubang mo.
1: Tapos
2: ko. Hindi na bala, man na to bala. Ay, grabe.
1: Tapos parisan pa sa mulunggay.
2: Wow, sponsor ah.
1: Malunggay lang to.
2: SM. Baka may 5K ka dyan.
1: Gani, wala kita.
0: So, muna sa ang kalaban, naningin natin ang kamais.
1: Mm-mm.
0: Wala pa ko nakatilaw.
1: Wala pa mga, gusto ko na siya matilawan, mga KK5. Pwede lang na siya guro.
0: Ginagaling man na siya mo.
1: Pwede lang na guro ang kita mahimo, di ba?
0: Oo, pwede eh.
1: Ginastim.
2: Ginapakuanan mo siya?
0: Ay? Hindi, ginagaling niya danay. Tapos, gano'n pa riyan, sana ko nung agatigaan ka, ginagaling siya. Kundi, kwaon mo siya sa body, yagin na, kwaon mo siya. Tapos, galingon.
2: Pud-pud
0: tapos,
2: na siya eh.
0: Oh, pud-pud na gin siya, as in, pud-pud-pud-pud na gin. Tapos,
1: feel,
0: tigangon.
1: Ah, feel ko guro daw, kalanson. Iyang akwan.
0: Siguro, oo, oh, doon mo na siya, doon mo na siya.
1: Amo na siyang texture niya guro.
2: Alanson, ano na siya yaw?
1: Amo na, kamot
0: tahon. At texture niya do kanoon man eh. Hindi may mga utod-utod ba na iya? Nadugin pang
2: linupak
0: chop lang bala.
2: Manong linupak.
1: Oh, linupak.
0: Linupak eh, niya, saging niya.
1: Ano
0: saging.
1: Kamote?
0: Kamote delight.
1: Kamote delight. Kamote. Sa newsroom, sa newsroom may makita ka man na kamote delight.
2: May grayabs kayo kasa. Grayabs ka, ano? May edad-edad na.
1: Ano ang kriyo mo yung nadidad na?
0: O di pero Adam mo, ang aton sini nga mga kauturan. Hindi ko yung tapon magaling sa tigkiriwi. Ya, kay ti, you know, di ba?
2: Pero ano ah, nang kanami kay na-survive na to.
0: Yes.
2: Ang tigkiriwi days.
0: 1 week na lang.
2: 1 week to go na lang.
1: Doko na, week to go na lang. One, no?
2: Pero ang kilala kaya, hindi kay Guantams ka.
0: Nga man.
2: Gantos eh.
1: Gantos lang. Literal ka tigkiriwi igin. Doko lawig sang August.
0: Kalawig,
1: kay may 31?
0: Kay, kalawig 31. Siya, kay tungod nga ang July, may 31. Mm. Then ang August, may 31 man. So kalawig, doon nag-ungot, no?
1: Oo. Amo na siya, guro.
0: Kay tungod tigkiriwi. Doon nag-ungot, oh, sa August, no? Like, January, tapos tapos paglabot sa ano, nag-ungot.
1: Ay, hindi. Mas lawig ang July ka, K5 Carla, na feel ko din niya.
0: Amo na gani, kay may 31 ang July.
2: That's miskan one day lang pro kalawig.
0: Oo, miskan diba? One day lang.
2: Anyway, good morning, Anay Dara, sa ano, sa may Barangay Mansilingan. May ara sila kuno sang orientation, KSS. Mm. Dara sa Barangay Mansilingan, sa Purok Hermelinda, Purok Lionville. Alas 9 sang aga. Ang venue sa Lionville, kay Sir Julius Arnado. Ang nagpanawagan si KK5 Bong Sausa Lumaino. Good morning.
0: Yan, good, yes, morning. Good morning. Hello good. Sa itong sininga team Hoyaw. Mm. Ma'am Bing Zelfine, Ma'am Maida Guy, Ma'am Julie, hello, good morning.
1: Yes, good morning. And ang ma-advise ko lang KK5 Carla and KK5 Boom sa mga tao nga nagaka-experience ng tigkiriwi nga much better nga mag-save sila before August, o kundi man, mag-save sila every day.
0: Yeah.
1: Para may mga kuluoton si wow, dog advice lang ko sa akong self. Para may kuuton sila, yes, kung wala na sila kuuton.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Be prepared, yada, when the time comes. When the, yes, time comes. Be prepared, yad, kag mag-abot ba lang August, hindi ba lang may kuuton. Especially, dapat may ano, gini, ang pinaka-importante, da, may bugas.
1: Mm-mm.
0: Pinaka-importante, may bugas.
2: Bugas, yada. Yeah.
1: Tapos, yes, gatis mantika, okay na na.
0: Yes. Oo. So, okay na na.
2: Wow, kami-kami, ha? Kuya, matay si mo, Brad.
0: O, take out, be, ano, bing mambal mo, be? Ano man,
2: save
0: kid
2: eh. Hindi mag-gasto kundi malang kilanlanon.
0: Yes. Mm.
2: So, dapat pag sweldo, pakalda yung bugas, sardinas, dira.
0: Mga dilatas.
2: Itlog.
0: Yes.
2: Amo na yung sudan, miska, yung kumaara kita yung emergency. Yeah.
0: Oh,
2: makabuli,
0: gina
2: yung adako.
0: Mm-hmm. No? Mm-hmm. Check again.
2: Love one another.
0: Relax.
1: Wow. May kwan siya, may...
0: Hindi kong layo pa ha, like parehas na July, pwede ka na naguro ka tanom-tanom, or ano, ng June, pwede ka na naguro ka tanom-tanom para sa August, di ba?
1: May i-harvest
2: hindi sila nga, June yung matanom ka eh, January pa lang eh. Kaya namin bala tanom, ano?
0: Ano?
2: Nakatanom ko before.
1: Lanay. Ano gitanom mo ba?
2: Ato na gitanom ko na.
0: Ano gani?
2: Ato na gani, natulog na.
1: Actually, nakatanom-tanom ako sang gamay pa ko, pero
2: na, Juan,
1: pero ano? Ginatusik sa mga manok ang pato sa balay.
0: Ipatay na eh.
1: Oh. Wala na.
2: Nang ano yung tanong ko before, ng kamuti dahon?
0: Kamuti
1: dahon?
0: Dahon
1: kamuti?
2: Ha?
1: Dahon kamuti?
2: Aya mo na, color violet, miska.
1: Tusal yun sa'yo, no?
0: Lain, green, violet,
2: oo,
0: na kayo na, mo ng dahon sa kamuti.
2: Nagluto ko tinola.
0: Oo,
2: na fish milk bala?
0: Yeah, bangros.
2: Bangros. Oo, bangros.
1: Tusal yun sa'ya.
2: Hindi, bangros.
1: Alagang siya, mo.
2: Nagagamit, na-use ko gin, nami.
0: Hindi, namit gin man. Namit gin man na yung butang niya sa tinola.
2: Tapos, nakagiman ko tanom, ano, ng
0: ano?
2: Kapayas.
0: O, tinagamit mo sa tinola mo.
2: Nagtaas ng kapayas, wala ginamunga.
0: O, yan ba?
1: kasi hindi ka green
2: sa balaydaan. Hindi sa balaydaan, wala tumayo, ano?
0: Hindi ko na magbunga, lalaki na.
2: Ato,
0: oo, dapat utgon mo siya kag abot. Basta may ara na da technique.
2: Kaysa balay, di ba? Ang feeling ko sa duta, kailaban to do semento, di ba?
0: Tibutangan mo pataba, eh.
2: Gat mabay ko gani. Kag 50 pesos na nakunoon mo ang isang kasakos ang pataba.
0: Oo, pataba. Magtanong ka butangan mo pataba.
2: Pataba?
1: Ay, nasakod gidaw.
0: Pero tida mo kita alternative nga mahimo para at least nga makasurvive kita subong nga August.
1: Yes. Yeah. And also kung gusto yung mga kaka-K5 kung namahalan gid ka mo sa mga utan, baka lang ka mo sang DTX 500.
2: Correct.
1: Yung. O ara na tanan-tanan.
0: Yes.
1: Yes.
0: Sakto gid tila lang for 15 pesos, 14 pesos.
1: Yes, per capsule.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Ginagreet tagali si Jay Buging Villaseran. No, Villaseran?
1: Villaseran.
2: Dira sa Ashanda Biormen.
0: Yes.
1: Good morning,
2: kay Mami Rossi Magbanwa. Good morning, Mami Rossi.
0: Yes, amugid mga KK5. So, yan yung mga messages.
1: Ha?
2: Ipadala sa aton nga Facebook Live. Galive kita subong sa Facebook account page. K5 News FM, Negros Island. Dira ka mo, ano ha?
0: Yes.
2: Tanaw sa aton nga live program. Mm.
0: Yes.
2: Monday to Friday from Foro de los Pueblos, 11 Mbps.
1: Newscast.
2: Bayo, no? Newscast na ito. Dara ka mo yeah.
0: That's
2: live.
0: That's live. Oh,
1: yes. And so, also, mga ka-K5, abangan kung sino nga mga teams
0: yes,
1: o kung team ang makasulod o kung ang mapilian sang, sang K5 News FM Bacolod nga maging representative sa palaaboton nga K5 DTX 500 K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nga patigayon sa SM City Bacolod sa September 13.
0: Ayaw! So good luck sa atin sa mga students.
2: Good morning sa inyo tanan and kay Sir Arf Tugalon, good morning sa inyo mga apat
0: Arf.
2: Mga mahal. Well, mahal ko sa buhay.
0: Yeah.
2: Good morning sa mga idol ko, ano, Aubrey.
0: Yeah, hello.
1: Hi, Bring.
0: Sa Southern, Nagros, hello dira sa inyo.
2: May ganda pa yung Aubrey.
0: Ano?
2: Aubrey ka na naman.
1: Doon na-adopt ka na naman.
2: Patukso-tukso.
1: Good morning. Sa una, amo ginaiyala
2: sa K5 News FM Kabangkalan sa ilan ni
1: yes.
2: Morning, Sir Arf Tugalon.
1: Morning, Sir Robic. Morning, Sir Aubrey. Morning, Bring.
2: Kay Sir Robic Mungkal. Good morning.
0: Inyo apat mga mahal. Ela.
2: Apat? Itatlo man lang ta?
1: Duwa ko ah. Ako na. Ako na mismo ah. Duwa ka sakit na.
0: Duwa sa mo. Pero good morning and thank you so much sa inyo sininga pag-upod mga KK5 sa aton sininga radio at then sa live fed naton.
2: Kay Ma'am
0: so
2: Wilma Susan, kasadya sa inyo nga tatlo. Good morning sa imo ma'am, kung diin ka man subong.
0: Yes.
2: Good morning sa imo.
0: Hello, good morning.
2: Si Ita, so, nabali, overtime.
0: Si mga KK5, inyo naman nabatingan ang isa ka edisyon sa Sunday News Program subong adlaw, Agosto 23, 2026. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupo si KK5 Red Salgado sa pangalan sang Men and Women sa K5 News of ang Philippines sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy at si KK5 Carla Defenso.
1: Ako naman, si KK5 Zyro Van Julia Zalbay.
2: Isa ka lupo ka boom granada.
0: Para sa kami yon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa
1: K5 News of them.
0: Bye-bye! Happy Bye. Sunday!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500!
4: Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ni kabalatian?
3: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Masamihin ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
3: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan!
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500!
3: Ang stress, malikawan!
4: Pagkamuringon, malimtan!
3: DTX 500!
4: D3 Bio!
3: Health News!
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio!
6: ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
11: Last year, iba nga experience nga COVID ako na experience yan, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
11: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
10: Mm-hmm. Pulmoy ka. Pulmoy ka.
11: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imong pamatsyag. So, kung lantawon nimo, no, 36% ang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung i-test mo ni Slasher Boy, negative.
10: Negative na.
11: Why
10: na
11: pero na. Ang pamatsyagan daw positive pa Japan,
10: mm-hmm.
11: lain.
10: Sang
11: nakainom ko di tribayo Sir Boy,
10: ibang effect.
11: Effect ya. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod mm-hmm. kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito,
10: uh-huh.
11: before and after grabe inom sang ano sang ditribayo Sir Boy, nadula na natong mga post-COVID symptoms like fatigue.
10: Correct.
11: After 2 to 3 days, dula na na.
10: Mm-hmm.
11: Brain fog, mm-hmm. isa ay mo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post-COVID symptoms sa Sir Boy, kining depression or anxiety.
10: Anxiety kulbaan ka mo.
11: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka ditribayo, kaya gidya ma buligan ining gitawag mga post-COVID symptoms.
12: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walid sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
8: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika. D3 Bio.
10: Correcto. Mm. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof niya grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
1: Mm-hmm.
10: Mga patay na nga tissues. Nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
9: D3 Bio!
10: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
11: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
9: D3 Bio.
11: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
10: Mm-hmm. Yung
11: normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium,
10: mm-hmm.
11: kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain.
10: Mm-hmm.
11: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
10: Hindi ka pa minsan mayo, do.
11: Wala ka focus.
10: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
11: Kaya ang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
10: Mm-hmm.
11: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko'y lanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
9: D3 Bio!
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
8: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio!
9: D3 Bio!
3: Health News!
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
6: may puso.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
16: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
17: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
15: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Puso!
15: K5

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras ka K5, alas 7:10 na.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos. Oras ka kay 5, alas 7:10 na sa aga. Kag-welcome na naman sa atong sinigapagpalayag Sibuga Adlao, dari sa atong sinigaprograma ng Foro de los Pueblos sa Sunday edition, Agosto 23, 2026, mga K5. Sa atong sinigang mga tagpalamati sa mga aga, good morning sa inyo. Kagbakaupod nyo naman si K5 Red Salgado, alas 7, tumtum alas 8 sang aga. Sa atong sinigang mga vendor, subungan na madamo-damo ng ila, sinigang mga manugbakal, kabay patanay nga madugangan, pagidang atong sinigang mga manugbakal. Among gini ka K5, basta Domingo, gina-expect target sa mga vendors nato na pagdagsa sa mga manugbakal. Kag sa mga panimalay naman nato, medyo madamo-damo na naman nga ulubrahon, manglaba, manilhig. Kaya nga aton sinigay mga homework, dapat gid nga tapuso naton ka K5.
7: Foro de los Pueblos.
5: Ang aton sinigay programa sa Bugad Law, Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio. Ang aton sinigay DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio.
7: Foro de los
5: sa aton sinigay mga K5 yung solid supporters, big aga sa inyo kag i-share ang aton sinigay programa. Agud madamo sa mga kapatamyawa sa Bugad Law mga ka-K5. Ang mga una, hindi nga nagpa-check attendance sa Musanday, Merlita Malvas, Junimay Retita, nga nakatutok subong sa atong sinigang programa. Good morning dress sa inyo. Bob Sally Albenson, good morning sa inyo. Kagisubong ba na sa kay Leonardo Sevilla, nakatutok na subong ha. Kag sa aton man mga kabiyana dra sa barangay Estefania nga nakatutok naman samtang nagainom sang aton sininga kampiyon nga kape ang aton sininga DTX coffee mix. Isa sa aton sininga mga mainit nga balita ka K5 sini sa aton sininga programa ng Foro de los Pueblos ining nagluntad nga shooting incident dira sa may Purok Active barangay Mandalagan. Hindi siya ka K5 ha, ang kinkilala nga si alias Javen, 23 anyos. Kag hindi siya ka K5 ha, ang witness sa isa ka nagluntad nga shooting incident riya sa may syudad sang Bacolod.
7: Foro de los Pueblos.
5: Isa na sa mga mainit nga balita ka K5, and of course, nagpasaka na sa kaso ang pulisya batok sa estudyante nga nagsumbag sa iya diri sa may barangay Granada.
7: Puro de los Pueblos.
5: Amo na ka K5, ha? Kag syempre isa man sa ato sinig balita ka K5 ning isa ka babaye nga papauli na sa ila sinig nga puloy-an bangod nagatrabaho ini sa isa ka call center diri sa Bacolod. Ini siya ka K5 ang nagalakat-lakat dira sa ila sining subdivision. Normally ginihimo ini masubra na kuno isa ka tuig eh. Kag wala man na siyang manatabu sa iya.
7: Puro de los Pueblos.
5: Ugaling ka man ti may arag hindi sa mga tao kung kaisa nga ti wala sang trabaho ang opisyo pang pang hold up para lang hindi ka may ara sa kwarta sa ila sining bisyo.
7: Puro de los Pueblos.
5: Tingin ka K5 ang gindulugan dira sa duha ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo. Hana na kung tanay siya ka K5, magbukas ang ilasin niya gate pero naging palapitan siya, kagintayaan siyang patalom ang iyasin niya iPhone na nakuha.
7: Puro de los Pueblos.
5: Amo ba nakaroon K5 ang aton sininga pagatutukan na subong adlaw sa aton sininga programa ng Foro de los Pueblos. Pero antes ang tanana, ka K5, inis na tabo man sa itong Agosto 20, dira sa may Cagayan de Oro.
7: Puro de los Pueblos.
5: Abi ko bala kalabanan ng mga tao nga nagasunod sa simbahan, bala mabuot, no? Kag mga tao bala nga masiling naton nga hindi makahimo sang sala.
7: Puro de los Pueblos.
5: Pero kag K5, may isa kalalaki sa simbahan, isa ka simbahan dira sa may Cagayan de Oro, nagpanguros. Kag pagkatapos, sumulod dito sa simbahan, kag nagluhod sus Bar Yusip.
7: Puro de los Pueblos.
5: Ang natabo ka K5, may ara siya nagkuhan ba, nagaluhod man, nga nagapangabuyo sa tumangan ng niya, pulukuan na sulod simbahan. Nakita niya siguro nga medyo bukas ining bagsang babayi. Timakon mo na, ginkuot niya ka K5, duwa ka cellphone ang nakuha, kag wallet.
7: Puro de los Pueblos.
5: Di kalamanan sa nagapadulok, isa sa may simbahan, may ara sang problema, may ara sang masakit, o nagamasakit man ang ilasin ng himata ka K5. Ginapangamuyo nila, agod makaluwas sa ginapangatubang ka K5 na masakit. Demo na isulay ka panulong simbahan o may dako na nga problema sa yasin nga pakabuhi. Ganun wala nang ibala sa makahatag isang solusyon. Di ang amuna ang kalabada nga nagkasunod sa simbahan. Pero kung isa bala nga kadumduman tayo simbahan bala kung ital-ital na kita, no? Bisa kung makambal ang Ginoo, bawari na naman sa kami problema mo, no? Amuna kung kaisa ka K5. Kay Domingo man si Bugadlaw, may nag-abot man nga kwalbing nga kayuhan sa imo dira kabuhi o kun wala man may nag-abot ya kay Kaypo sa labatan mo gid ya permis sa Ginoo nga ginhatagan ka sang duga nga kabuhi.
7: Puro de los Pueblos.
5: Ti amo ni kay Five usually nagapadulong simbahan may mga problema ni kag amo ni nila sila dalangpan ang Ginoo. Ipalabot sa Ginoo nga hatagan sa sang guidance, hatagan sa sang alagyan nga gud makita ya ang solusyon sa iya sinigi na pangatubang nga problema sa iya sino niya kabuhi.
7: Puro de los Pueblos.
5: Pero kay K5, may isa kalalaki dira sa may Nazareno Parish Church sa Lagpasan o Lapasan, CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro. Ining lalaki nakakuha siyang atensyon sa mga netizens ka K5. Nanguros, nagluhod, pero nanguot sang bag. So Arya, K5, eto rin pakita naton sa aton sinigang mga viewers, sa aton sinigang programa ng Foro de los Pueblos. Iring aton iyang video nga makapukaw ngayon sa mga tao nga ginatuyo sa Bugadlaw. Let's play ka K5 eto, yun yung video pagsunod sa lalaki. Okay, so Arya na, i-play naton ni K5 eto na. Ready, set, go! Dokulang pa siya padanlog ko na balik kay Fabetan. Ara na. Amuna ka K5, ha? Inang lalaking gakalo, amuna siya. Nagpanguros. Tapos nagbaw pa siya. Nagatag siya ng respeto ka K5, ha? So, ato na siya, oh. May babae nga nakaputi. Tapos ato siya sa likod. Gakuot, oh. Ara, nakuain ang duwa ka cellphone. Wala gid ba di parahan dito sa isa ka kuano? Or ba gina-video mo to siguro sa isa ka lalaki nga nakaputi man to? Diba, kung mo naka-K5, base na kung baan man blao, pero ito naka-K5, ha? Nagtindog na siya, kag naglakat, kuha niya na, ang duwa ka cellphone kag wallet siyang babae.
7: Puro de los pueblos.
5: I-play taliwat me time para makita gid sa kato mga biyosa na sa may nagpanguros, nagluho, nagduko. Tapos sa muna mo nagpangita sa sing yasin nga bili biktima hon. O, gingkwa man kalo, iya kay garespeto sa Ginoo. O, galo, kwan man siya o, nagpanilag-nilag, nakakwa na sa simpo. Dito nakagingkuot, yan yung bag sa babae. Ting babae ni kaki 5 grabe gining iya sini nga pagpangamuyo why sa kabalo nga ining lalaki dra sa likod ya ginawa amat-amat na ya bukas ang iya sini nga bag nan oh to no gibutang ina duha ka cellphone nan ang mga operasyon sang mga malain pabinsaron galik is kaki 5 no hindi lang makita bus dala pati simbahan galik sulod bag isa ano. Sa so, muna ka K5 winning video, ginatanaw para ito na rin ang update dira sa may Cagayan de Oro kung nakpa naging maning lalaki. Kaya ba siya ka K5, klaro eh. Ang iyasin nga itsura sa CCTV kaya ginpagwa ka K5 dira sa may Cagayan de Oro. So kabay pataning, hindi man ni matabo is bakulod. Kaya ba ka K5, kanunuoy ang mabiktima. Well, para sa atong sinigabalita, sumugad na ako K5. Sa madumduman niyo, naraman mga Agosto 20, same date man niyo, sa nagluntad ka pagpangawa to sa isa ka babae o pag-akuwa sa cellphone kag wallet sa babae sa may Cagayan de Oro. Dari sa sunod sa Bacolod ka K5, dragi baka pasyado alas 12, estimate sa mga tao, dira sa magpurok active, barangay madalagan, ginabulubanta alas 12.50 sa kagahon, ining isa kalalaki ang ginlutang sang wala makilalaan ng mga persona or persona. Ang biktima ka K5 naging kilala nga si alias Javen, 23 anyos. Sa impormasyon na nakuha ba natin sa kapulisan sa kay Police Lieutenant Benjo Abelio Alio ka K5 or Abalio Alio, sunod sa iya ka K5, hining lalaki ang nagatabay-tambay dira o nagatindog dira sa may mga parkingan sang tricycle sa sunod iya sang purok active barangay Mandalagan. May arak kita dira sang mapa K5 etan para may tultulan ha. Ining purok active barangay Mandalagan ka K5, kung ikaw dira mag-aagi sa may circumferential road, ang imo sinig na direksyon padulong sa may norte, nga bahin siyang Bacolod o Negros Occidental, circumferential, ara ka dami sa may intersection dira siyang ginatawag ba lang home site, di ba, circumferential, ang tawag sina CL Montilibano. Kung magpadulong ka going straight dito sa may norte nga bahin sa circumferential road ka K5, antes ka makalabot dira sa may Taytay and then Valley of Peace ka K5, before ka maglabot dira sa Taytay then sa left side Valley of Peace, may ara dira siyang bangga patuo pasulod ka K5. Straight mo dira, padulong ka sa sulod dito, matultulan mo ang purok active barangay Mandalagan.
7: Puro de los Pueblos.
5: Tindira siya ka K5, magsulod-sulod ka dito, antes ka makalampot sa ilas yun nga gym dala sa purok active, may bangga pawala. Kung madumaduman yung managluntad, madara nga sulod, kung siniin, napatay dira ang duha kabata, mga minor de edad pa ka K5, ha? Pero antes ka makalampot dito sa puloy-ans ang nasunog, dira dampi sa guwaan lang, may isa ka lalaki ginutang mo ni si alias Javen. Kagindi siya ka K5 ang witness sa nagligad iyang shooting incident, nagligad nga tuig bulan sa Setyembre. Wala ni Karyo K5, may baluan pa sa kapulisan naton kung ano ba lang motibo sa pagpatay sini si lalaki. But gina-check pa kung hindi ba lang may kaangtanan sa pagpatay o sa pagiging witness niya sa nagligad gatuig nga shooting incident. So, aray pamatian na ito na ang residente. Ang residente, kay Faveta na, abuli ang nakita niya matapos ginutang ining si alias Javen. kagining biktima ka K5 hindi man kilala siyang pila ka mga tao dira pero nakita nila ang pila sa ulo gid right after pero wala sabi nakakita kung sino bala naglutang sini sa biktima. Sir, pamatian nato ng residente dala sa may purok active barangay Mandalagan. Yari.
8: 12:50 sang kaagahon. Lupok lang gid ang amo na batian. Abi namon guma lang gid sang kareksi ko lang naglupok or ano something da. Kay wala gid man komosyon, wala dalagan, wala gamay gapangayo bulig. Wala gid asin linong-linong gid. Pagkatapos ang lupok, ala una utso may nakakita na siya iya. Tapos pagka sang minakakita na sa iya, nagkinaran ka na silang siling mangayo bulig kay buhi pa siya kuno. Tapos amo na to pagtapos nila pangayo bulig nga nakaabot na ang pulis. Wala naman dayon kay wala naman siya ging tandog. Hasta nga naka ano sila bala, naging kuha na siya gaway na kami gani kabalong giging kuha na siya gali. Ti wala na tapos wala man may nakita nga ano kuno nga bala sang pusil or ano wala man pero amo na to naghakaya na siya dito sa amon. Alan, pagkakita ko sa iya kagabi, gaurangol pa sa iya kapya nga kamot gina ano ya pa. Tapos gasige para siya urangol. Amo to nga nga kami tani bulig. Kay buhi pa siya gani. Tapos ato, sanga sana bugtuan na lang gid siya. Kaya man sa Japan wala man naglain iya pisto actually. Amo man Japan kung paano siya naman nakita. Amo man Japan sana patay siya.
9: Okay, pero nakita mong dugo din galin sa ulo ya.
8: Sa ulo ya gid kay ging minagkapyot pa sa iya mo nga ang pakaisa sang babayi. Ging ginapukaw sa mo na tu bugtaw, hindi magtulog. Tapos pagkahikap ya mo na oh, siling ko hala may dugo. Agakurukurug ko kay nakakita ko dugo. Ay, wain ako dahil nagwa kay siling ko may dugo nga daan, gigakurukurug ko. Tapos amo na to, hasta napatay na siya. Wala naman sila gid sa patay nila. Kay dugay pa man nagabot abi ang backup.
9: Pero hindi siya na iya, doon wala niyo ginsapakan na iya, binyo guma lang.
8: Oo, wala ginsa sir, wala ginsa may nagsapak actually. Kung wala may nakakita siya, wala, siguro na agahan siya dito.
9: Okay, pero tiyan mo na, nabatian mo na ng tao, doon ka kumusyon, nagapanik na. Nga doon ko singgit na pangayitabang.
8: Hindi, magigani nga siya, isyagit, igani. Doon, istorya lang, normal ang istorya, bala na, namulan to.
7: Puro de los Pueblos.
5: Mayong aga galida sa kay Nestor Antonio Dandoy ang aton sinidira nga security personnel dira sa Bayas Concentrex sa Baylacson, Barangay Mandalagan.
7: Puro de los Pueblos.
5: Nagapamating sa ato na Sir Nestor Antonio Dandoy may aga dira sa inyo. So mo to ka K5 ang residente sa Gapurok Active Barangay Mandalagan nga kinulbaan sila sa makita nirang isa kalalaki dira nga dugoon malapit dira iya sa may James ang Purok Active Barangay Mandalagan. So karon ka K5 hindi pa may establish kag wala siyang CCTV nga nakatutok dira kabati sunod doon nga lugar ka K5 kag dira nga area

0: two suspects man sa last year na shooting incident. So ang isa si Nika Utod na actually nadakpa na ni. So ginalantaw ta na nga isa sa reason pag wala man na limit ang aton nga investigation. Kay as sa information na receive ta ang aton ni nga suspect gagamit man sang illegal nga droga.
1: So posible sa malimta to sa Espina Brothers ato nagamot to ng ginlutan, sir?
0: So now, hindi pa ta kung ka-conclude, no? Pero tingwaan, tagi na makuha ta ang reason gid kung ano gid ang cause ng iyang kamatayan.
1: So ang biktima na, sir, posible nga nalimpan sa illegal na droga?
0: We'll see. Siya pa gina sa tatukan man naton.
1: Na-establish na ng motibo, sir?
0: Wala pa gid kay wala gid isang wala gid sang witness nga nakakita sang natabo ka considering nga ina nga area ka si Claude dito gid do sulod do na siya mo kag mo lubak-lubak pa na daang dalan.
2: Puro de los pueblos. Sabuya do ka K5 si Police Lieutenant Benjo Abalio Alio gaton si Diga Officer in Charge sa Police Station 3. So subok ka K5 blanco pa nga aton si Diga Police sa motibo kag wala pa siyang witness kay wala sa may nakakita pero ginimbestigaran pa nila kung nanibala siya may kaangtanan sa pag-witness niya sa nagluntad ga shooting incident draman mismo sa may barangay Bandalagan.
3: Puro de los pueblos.
2: K5, siliwat, bayana kita sa pagkatigayunon ng kompetisyon para sa aton sinigya K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Kag diri paghiwa aton ya K5 sa amon sinigya Jim Dria sa may compound sa K5 News FM Bacolod. So dira paghiwa aton sa RYU Multipurpose Gym inig amon sinigya audition para sa mga kalailain ng mga bulutuan kaya K5. Sabi ato man dito sa may norte, may ara man dito sa may sur, kag may ara man sa paghihiwaton, driya sa may syudad sa Bacolod, mga ka-K5. So siliwat ang aton sining K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition ginadulong sa inyo ni Mayor Salvador Escalante Jr. And the City Government of Cadiz City. Sige na pasalamatan ginaton si Mayor Banding Escalante sa siyudad sa Cadiz. Subong man ang Kwanga K5, the City Government of Cadiz. Congressman Javi Benitez of the 3rd District of Negros Occidental, isa man sa mga sponsors naton, and of course SM City Bacolod, Look Fu Cantones Resto Bistro Bar Gapasalamat kita sa Look Fu, isama sa mga sponsors naton, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience. And of course sa K5, ginapasalamatan ba naton sining aton nga sister company ang Clinica di Alternativo, ang mga dekalidad naton nga mga suplemento kangailang sa kanginalamang sa DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, and of course ang aton sining DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa muna ng aton sining mga sponsors ka K5, sa aton sining iyang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So dire ni paghihiwato ng amon sining audition driya sa may RYU Multipurpose Hall alas 8 na sa aga, dali na lang. Ginatambyo tuman sa isa kamayong aga si Sir Eduardo Villalubos nga kaluk alike si Rudy Fernandez. Wow! May agad na sa imo Sir Eduardo Villalubos, and of course iya sining bata nga si Miss Chippy. Subong man ginatambyo naton sa isa kabayong aga si Margie Ponteras. Nagatutok na karon subong aga sa abta nagapangapisag DTX Coffee Mix. Ma'am Margie Ponteras, may aga sa imo. Ang iya naman si niyang bata mo naman si Miss Jenny Ponteras. May aga dira kag subong man sa kay Glenn, Tina and Martina Maningo. tanan nga members sa family Maninggo dira sa may

0: Barangay Granada and Family Alunan sa Barangay Granada. Isa ka ba yung aga dara sa inyo? Kagawad Alunan and of course sa kay Kapitan Nogi Vito nga permigid naga pamati sa K5 News FM. Good morning!
1: Puro de los Pueblo!
0: Kag dalon ko dalan din ka K5, ginatamyaw ta sa isa ka ba yung aga ang taga Purok Eskwerdo kag Purok Solidad. May pagkatagayunod din ang rice hunting si kagawad o former kagawad Junjun Estrella. And of course, araman din si Chef Celis Rogelio Panes. Ang ato si Nimapisan nga pabatanon man kabataan, isaban sa ato si Niga KK nga aktiva dira sa may Purok Araw Barangay Estefania. So isa kami gagadra sa kailan ni Nong Ben Kadagat, kagawad Darding Pagunsan, kagawad Toto Amihan, F. Malihan sa Purok Pag-asa. Good morning. Ang simugman sa kay SK Kyle Disierto, Weko Dromal Bebehoy, sa kay Eliza Dromal, may gagaman na si inyo sa ilan ni Rogelio Panes nga nagatutok kid subong aga sa aton sininga programa. Kagbigay na patambiyaw mo rin si K5 Bong Sausa Lumaino, patambiyaw ko si Nanay Buen Castillo. Advance happy birthday sa iya, September 11. Layo pa man ni K5 Bong advance, grabe ba? Before ta magtamyaw si iya sininga birthday, maagi patanay sa pitsa 30 nga Domingo. But anyway, yung muna yung ka-advance ka magtamyaw si K5 Bong sa kay Nanay Buen Castillo. Birthday niya sa September 11. Okay, taga Barangay Mansilingan. Nagapangapi ko nung sumunga aga ho. So, may aga dara sa inyo, mga ka-K5. Kaya siyempre, ginatamyaw ko lang sa isa ka ba yung aga. Ang atun sininga ambyan nga ti si Sir Jimenez. Dira naman niya sa may Police Station 5 nga permanent pamati siya aton. Kaupod niya ang iyasin nga hepe nga si Police Major Andy Ufalia. Ang atun sininga idol, dira nga hepe sa Police Station 5 yung aga. Kaya siyempre, mga KK5, balikan man aton na ining isa ka babae nga ginapalapitan sang duha ka lalaki kay K5 sang nagligad gadlaw tigikan di siya kay K5 nagbakal sa may Jember ang balak grocery store na bala sa may Bangga gid. Actually ang tawag na dira ta Kuling Road eh. Pero managambal man Akulason Aquino Road mo nagagwa sa aton sini nga Google Map. Pero dira ka K5 sa may guaan dira, may grocery store na pasulod din sa may City Heights sa Malvision. Nagbakal pa ng biktima, dragid mga pasado, alas 5 siyang aga. Gikan din siya sa iya sining ginaubrahan nga call center. Lakat-lakat din siya, doon nagbakal pa rin sa tinapay. And then, sang lumiko na siya sa ila sining alagyan, dira, ang tawag sina sang ila sining dalan, Moonstone Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling.
1: Puro de los Pueblo.
0: Di masubray sa katuig, ginahimu-himu yan eh. Wala man sa malain nga natabo siya ka K5, pero that time, sabda nagalakat-lakat ini siya, kaghana naging niya nga abrihan ang ilasin nga gate sa K5, gulpi lang, nga may nagdulog dira nga motorsiklo, single nga motorsiklo, ang backrider sin eh, ang nagpanaog, ginpalapitan yung babae, gulpiada ka K5.
1: Puro de los Pueblo.
0: Di kung ikaw yung babae, tuyo ka pa, kapoy ka pa sa imo sining trabaho, hana mo ang brian, tapos gulpi ka palapitan sa lalaking, tayaan kutsilyo, di ka bala makulbaan ka K5.
1: Puro de los Pueblo.
0: Di, hindi po kong tanig ay hatag ni alias Rhea, ang iya sining cellphone sa suspitsado. Pero samtang nagapalapit nga nagapalapit siya K5, iniginauyatan sini nga patalom, kilbaan ang babae. Kay basi mo na bunoon siya, huwag siya kapangaman eh, nakulbaan. So amuto ka K5, ganahatag yang iya sini nga iPhone nga nagabalora 30,000 pesos.
1: Puro de los Pueblo.
0: Tinahatag niya to, kagplano po kung tanig niya kwakon siya K5 sini nga lalaki ang iya sining wallet. Kaya nakita ay pag-abri siyang bag dito, katiguro nagkuas ang yabi. Pag-abri nakita yung wallet. Plano pa kung tanin niya kuwaon sila isang lalaki yung iya sining wallet po nakasinggit sa K5. Amuto ko nga, nagbalik na lang ang suspitsado sakay sa motorsiklo kagining duha ka suspitsado ka K5 ang nagpadulong dito sa Norte Gabayan Sagdalan sa Moonstone Street kag lumiko dito sa tuo padulong sa dalan sang DPWH.
1: Puro de los Pueblos.
0: So ari ko pabatian nato na ang pagsaysay sang biktima nga si alias Rhea May sang inisagin palapitan sa lalaki kag gintayaan sang patalom yari. Aki favoritan si Colonel Ribadumya na ya dito ta sa babae sa babaw. Kay ini siya agin palapitan sang lalaki kagitayaan sang pataloma para makuha ang iya sininga cellphone. So ano ba matian naton ka K5 ha? Ining biktima ang iya sininga pagsaysay kung paano siya ginpalapitan kag gintayaan sa kutsilyo kag ginkuha ang iya sininga iPhone nga nagabalor 30,000 pesos. Yari.
2: Naghalin ko sa opisina, papuli na, and that time nakaabot na gid kuya sa gate sa akong balay and about to call bala sa akon nga bulig sa balay and nga para abuksan ko tani sa gate and may nagpundo sa tubang sa amon nga balay duwa ka lalaki nag tricycle hindi siya tricycle sorry nang single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod na naog siya kag ano gintayaan ko nga hindi ang magsinggit hatag lang na sa ako ni mo cellphone at first why ko ginhatag doon na gano ko and then baliya ihatag na kay hindi para hindi ka masakit so ginhatag ko na and then again ano ya pagkita ng akong wallet but I resist na started nga nagsinggit na.
3: Pero kwan, ma'am, ano ni, kutsilyo gintayaan niya?
2: Oo, sir, ng mga six, mga amunin siya kadako.
3: Siya kadako, okay.
2: Oo, and ang blade niya, bro, sir, doon may mga, ano, ang edges niya. Doon may mga, anong tawag?
3: Design?
2: No, sa gilid niya, may, doon mga sharp, balang, no, kita, ano rambo na? Oh, sa right na. Amo na sir ang right term. Galit na.
3: Okay. Pero ang matandaan mong itsura, ma'am?
2: Medyo, sir, hindi ko na ma-recall. Gid kay do kadasig sang natabo. Bala? Nang tapos do gatakilid siya, sir, sang ano? Gatakilid siya pag gatubang sa akon. Bala, okay. Na, basta gatak, ito, do side lang sang iyang ano, ang na, ano ko.
3: Pero may face mask ka or nakahood lang siya?
2: Nakahood lang siya, sir.
3: Mga marami bro popular sa bayo niya.
2: Ang isa ang nagtaya gid sa ako naka-gray siya nga hoodie kag ano nang do nakasinilas lang man to siya kag naka do kon naka jogging pants bala sir.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, sabuyan to ha. Ay pagsaysay sa ato ni alias Rhea May. Ining biktima kag palapitan dira iya sang isa ka lalaki gitayaan sang pataloma para makuha ang iya sining cellphone ka K5. So subong ti padayon pa ang actually may ara na sa person of interest ang aton sining kapulisan police station 6 ka K5 sa pag panguna ni Police Major Peter John Ramos ang aton sining hepe sa Police Station 6 mga ka K5. Kabanti ining mga persona sa likod sa pagpang-hold up ka K5 makabig man aton nga hindi lang siya ang una nga bese. So, kung nahimo ni nila sa ibang lugar, kaya ang ilas yun nga lawas, ang ilas yun nga service vehicle, K5, matumod man sa kapulisan naton, kaya ba't may ara sa mga CCTV, kaya hindi lang ni Guru posible, kaya hindi lang ni K5, posible, nga una nga beses ang inihimo sinis sa mga suspitsado, posible, nahimo man sa ibang nga mga lugar. So, ari pamatian nato na ang pagsaysay sa aton or pag statement ka K5 ha, ni Police Major Peter John Ramos ang hepe sa aton Sinigang Police Station 6. Kamatid ka kay 5, sa natabot ng sinante, nagpadulong galayon ining si alias Rhea sa Police Station 6 Agudi Blatter ining insidente kag para matraka kundi inbra nagapuli ining mga suspitsado. Sorry pa bati ang tapayag ni Sir Ramos.
4: So far ang information is din follow up ito sinaton. Kaya in kilar mo nato ng area and still nga din check mo nato ng mga personal interest ulit
3: to. Wala pa kita idea sir or information sa suspekto nga duwa sir kung may nahimo mo na sila sa iban nga lugar.
4: So far may hara nakalino nga no ng mga POI.
3: Okay. Pero padayon gapon ninyo sir backtracking sir no para matumod kung diin gibanin sila gapauli kung taga Bacolod.
4: Yes sir, yes sir. Pangatan nyo naman ang operation for possible pang
0: okay, sabuyan to ha, si Police Major Peter John Ramos. Since sa K5, ay aral sa mga posisyon of interest sa K5 na tubod na nikundin sila posible nag-star kag ano ba lang ila sining nahimo prior sa sinig sa K5 incident na nagluntad nila sa Bayo City Heights Subdivision. So this time, i-check naman nato na K5 etan si K5 Wilson Villena. Kibati nagpasaka na sa kaso ang pulis nga ginsumbag sa estudyante dira sa may barangay Granada. Nagpatag magari sa aton ining estudyante nga ti abi niya hindi pulis, di ba? Amo na, dogi batikos managari sa mga netizen si K5 eh. Dapat hindi gin magpatupa sa biskansi. Kasi nung madara nga tao, police man o kun hindi, dapat ganyan dalun sa legal nga proseso ka K5, ha? Ay kun hindi to police, masinadalman pa, nagdako pa ng problema ka K5. So, ang police ka K5, isang police station 5, nakangkuntos ang pilas sa iya sininga uro. Sir, mamatiyan na ito na si ka K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, good morning!
5: Good morning, Red, no? May aga, isa akong sininga tagpalamati sa aton puro Sunday edition K5 Red. So aton sininga balita, matuhoy inyo sa nagluntad. Tubla ko matandaan ninyo mga ka-K5 ang nagluntad na pagpangsumbag sa isa ka-estudyante sa bahay naman niya sa Barangay Granada, Siran sa Bacolod. So tinatandaan nato niya tipilason to ang isa ka-police master sergeant patapos niya ginsumbag sa 16 anyos ng mga grade 11 students sa isa kabultuan sa nasambit na barangay. So kikompirmar sa aton kay Father Red na napasakaan ano, sa ang kaso ini ang 16 anyos. So ang kaso ang ging pasaka sa iya direct assault on agent in person of authority resulting in physical injuries kay Father Red. So kay Mr. Papano, sa tandaan ako na nagpakayo naman ini sa pasaylo, ligat ko ti sa gihapon, bisigido gito sa pag-interview nato last na mapasaka sa kaso ini kapulisan nato sa iya. So sa karon ara pa ini sa paghinakob sa aton sininga DSSB kay Father Red, kagaginakaan sa gihapon sa nagkaigto ng intervention. So kung grabe, kinitin na isyo kay Father Red, no? At trending. So buong ang pila ka mga insidente sa kinagamo, kaga ginamo sa sulod sa mlutuan kay Father Red, nang lagi niya tagaan, ibisang gilayon niya aksyon. Kaga tanahon ta, i-check tanong kung nakakamusta man ang status ni Sang Juan sa pulis niya na biktima, kung bala padayon pa ini sa Japon niya ginapulong o kung nang sistema. Kasi ang pilas nito sa tuya kay Father Red, hindi lang siya basta-basta na pilas tuga sa pagpagsumbag. Bakit yung ginapatiyan pa ito nga may pisikorno siya ang ginagamit. Although, ang grade 11 student, hugot niya nga ginapanginwala na wala siya yan nagamit sa pisikorno kay Five Red. Buti ang yes, kay Five Red.
0: Yes, actually, iya ito panindugan to. Pagsumbag niya ko no, kay Five Wilson, nabuka ang iya sining shade sa buto ko nga napilas ko ng iya sining mata or kilid sa iya sining mata kay Five Wilson.
5: Amo na siya ang kwan, amo na siya ang iya, sininga panindugan nga, anak karapila, sato siya. Kasi kung balikan naton, kung anong rason, bala sa nga nagyunta, nga sinong baga, matandaan naton, nga bigin sa why, bigin sa why, ini nga ang pulis, ni nga da, biktima si Cyber Red, nga isa ka persona, nga nag-skateboard. Kasi kayo nara, bala sa tunga, sandalan, bala tuman, kadelikado, bala ka, that's why, nga gindulugan, ini nga bigin sa why, o galing lang, wala man ka pangaman ining pulis no may isa pag gidali sa lalaki nga ginatipingan abyan man sige sa nag skateboard nga ara sa iya sini nga record kag rason nga gisumbag naman niya ini ang pulis but ti musagya ko na sa last time ang last ang update nga sini kay Sir Red no nga gitugdan mismo sa K-Tartus FM ini estudyante nga magpadulo sa police station 5 ako da bang pakayo sa pasaylo sa kapulisan pero still ginpasakaan gid siya gyapon sang kaso. So aton gyapon man tayan ang duga nga mga updates ang ini nga incident kay Favorite no ang tuhoy sang mapagpasakaay naman sang kaso sang police kag sang isa ka grade 11 student sa may barangay Granada kay Favorite.
0: Okay, madabok ka salamat kay Favorite son sa mo sini ka balita.
5: Balita gikan sa patrol ang nagdulon sa inyo sa kalwat sa Mike City Trebayo kag sa DTX 700. Reporta to si Kita Dixon Coralte. Hindi naman si Kita Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kag kalikawan sa Negros K5 News sa Tar.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamo ang salamat kay K5 Wilson Villana sa imo sining balita. Sa muna ka K5 ha, nagpasaka na sa kaso ining pulis batok sa estudyante nga nagsumbag sini sa iya. Dapat ni K5 mga ato sini mga ginikanan ang naging pirmi nga nag-aubay sa ato sini mga kabataan kay kung kaisa huwag kita sang oras huwag kita sang tiyempo sa kabataan nato na huwag nato may baluan nga may ginapangatubang nagaling ang madalom nga problema ang aton kabataan kabangdanan gani sila ang nagatapak sa lain naman nga dalan kagang ila sini nga mga abyan amuna nagahatag si ila sang malain nga ehemplo. Diba? Amuna nag-implementsya si ila? Agun ba kahibo sang mga malain nga buluhaton? Isa na dira ang pagsulod sa paggamit sang ilegal nga droga. Diko kaysa ka K5 kung wala man kitaya sang tiyon sa aton sininga bata, mas nami guruya nga ti ihatag mo diraan na isa imong ginikanan. Kagabiskan pa isa kasimana, mga dua kaadlaw dira, hatagan mo sa tiyon, malipay niyang bata ka K5. Sang sa social media lang, pero may ginatubang sa bata mo, basi ba lang magtiko, paminsaro na isuli, bala kang mahimo, dira ka bala, eh, ikaw magyapong ginikanan na mapektuhan mga K5. So, K5, sa impormasyon mga nakuha ba naton, nagligad gadlaw, nagpatigayon sa press conference si Police Colonel Eugene Ribadomia, ang aton sini ka K5 nga City Director Rodriguez Bacolod kag ang aton sini nga Police Visibility ang mas ginpabakod. Tinagligad na ito nga adlaw may nagluntad nga shooting incident ito ya sa may Zamboanga sa Ateneo di Zamboanga ka K5 madabo sa mga kabataan ang nagkalamatay dito ah. So diri ka K5 sa Bacolod nalabot man aton si Ma'am Lila Aro ang aton sining spokesperson sa SDO Bacolod. Kagsunod sa iya antis pa ba nagluntad ang Zamboanga dito pa lang sa may Tacloban incident kay K5 ginpabakod na ang security measures sa tanan ng mga buluto Andres Bacolod. We have 70 schools. So ang aton sining Bacolod LGU ang nagbakal siyang handheld metal detector. 200 ni kabilog ang gini siya ka K5 ang gindistribute sa mga bulutuan. And then nagplano man na Bacolod LGU kung magbakal sang walk-through metal detector. E na bala makita niyo sa mga mall, makita niyo sa mga airport, di ba masulod ka lang. Pertahan na siya masulod ka lang. Kung may ara ka dira sa mga metal, binga mga daladira, including mga kutsilyo, ma-detect dayon sining walk-through metal detector. Sa mula siya karo kay family na plano siyang Bacolod LGU nga baklon agud nga pangatag sa mga bulutuan naton diri sa Bacolod agud ba sigurado nga wala siyang dala nga makahalit sa mga estudyante kag mga manunudlo sa tagsya ka mga buluto Andrea sa siyudad sa Bacolod sa K5. Sa bahay naman sa katong sino mga pulis, hambal ni Police Colonel Ribadomia ka K5, May ginapatuman nga 8416 sa tagsa ka mga police station Dries Bacolod. But silingon, 8416, 84% nga mga kapulisan naton sa tagsa ka mga police station, police station 1 pad hasta police station 10, 84% sa mga pulis naton sa tagsa ka mga police station ara sa tagsa ka mga barangay nga nasa kupan sa nasambit nga police station. Sumot silgon sa K5 ang 16% sa mga pulis naton sa tagsa ka mga police station dari sa Bacolod ara sa police station. So majority gid 84% ara sa tagsa ka mga barangay. So ginsiling ni Sir Ribadomia ini para mapabakod ang ato sining nga seguridad kay K5 kay lain gid ya ko may ara sa police. Kay ang police kay K5 pagbakita na makita sa mga estudyante nga nagaplano nga maghimo siyang krimen kay K5, ang police nagakatahap sila nga himuon ang krimen. Puro de los pueblos. So good job sa aton si Nika K5 nga kapulisan Andrea sa siyudad iya sang Bacolod. Ginatamyo ko lang sa isa kamayong aga si Mrs. Ging Salgado. Ganagay pa ba ito isubog sa aton subog adlaw, gwapa, sexy kong asawa Mrs. Ging Salgado. And of course sa kay Baby Blue kag kay Manong Arvel nga nagtulog sa birthday tent bahaw. Nagtulog kay may tent kami dara sa may babaw, ti nagtulog-tulog. And of course sa kay Mama Gloria Tupas, madamo gigi salamat sa treat kagapon ba nagpa-KJ Fire Mart kami damo gid na bakal. Mama Glo, good morning. So kay K5 wala kita sa oras bantayan ang atong sininyo coverage sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition Audition nga pagkatigayon ng Dries sa may RYU Multipurpose Gym. Sa kalan sa kamon sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa kalan man sa kamon sininga VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, and of course sa kamon sininga Station Manager Sir Rod Spalma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champ

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Sad and Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. TGX 500.
2: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
3: Ning
2: IBS.
3: Gakutoy diyan mo na?
2: Oo. Daw
3: tagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
2: Tig-ab.
3: Gakrams, gakrams.
2: Gakrams, sinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
3: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
3: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
8: matukon
3: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya mapugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
2: Husto.
3: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
3: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
2: Pila kay ka-DTX ka.
3: Baton mo dyan.
8: Baton.
2: Serostan
8: na. Tama mo man siya na to.
2: Uwa. Uwa.
3: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
10: This time check is brought to you by